0: aw sɔgɔma aw bɛɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ segin bɛ sigiri ani kaolak
1: sarata kamara
0: Senegal jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye ni wasabolo ɲɛma Ousmane Sonko ka ɲɔgɔnma sama-sama laban o diyara Bassirou Diomaye Faye la wasabolo ye sariya min sugandi yaasa ka marabaw ka gundola nanfolo fond politique sɛgɛsɛgɛ na sariya sunba kɔrɔsi kitiso cour constitutionnel ma sɔn ka o sariya yamaruya tele saba la Guinée marabaw ye o de di Dar es Salaam sigidaladenw ma k'u ka wuli ka bɔ yɔrɔ in na Conakry ɲamatɔn wurukutuli kɔ ye gatɛw la fɔlɔ su 34 de labɔ ora nyamaw koro ambeta bo sigdana de uma ulumenu beku doni wala de ni songo ya kono ni sheria jumalo benkani ko moho bisabani tayara minu senfe ndiado charilani moho siamaye benkani kela utara minu ye diago yana ngemana nyema ya lanyini kela bulun fe ukawuli kalo ya samoho ninu kalabla au soma wa au dansi Senegal le Sariya Sunba Kɔrɔsi kitiso ye kitite jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye na kɔmɔw oni wasabolo ɲɛma Ousmane Sonko na kɔmɔw cɛ wa kitiso ba in ye jodi Bassirou Diomaye Faye ka fanema n'aw hankili b'a kɔ Ousmane Sonko ka laɲini na wasadenw ye sariya dɔ sugandi yaasa ka kɔrɔsi ni sɛgɛsɛgɛliw ɲɛsin marabaw ka gundola nafolo fond politique ma baw ni waati in na fɔlɔ marabaw bɛ se ka o fond politique labaara ka sɔrɔ u m'u dantigɛ a ko kan Musa Lukulibali, kitiso ba yon koko sariya yon te wasabolon ka baradaye.
2: Ninkele fana diara jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye ni akamarabaga jekulula. Uka la tegeta seben kono, sariya sunba kɔlɔsili kiriblo kiritigela wolon fila kuye fan fila beka lanyini anuka jorona ko sebekoro sege sege. Uko ni Musa ka kerenkereni yonkunka wasabolon ye dansago, ko bao sariya da irale yon kono ko beteme uka keta ukan wasabolon ka barake sariya ubeminu yamaruya uye. Fochoko werela, ama foko nafolo yon kɔlɔsili te sariya ye, nga abeteme wasabolon ka baraketa dekan kado jamana kuntiki kun. Kiriblo yon bisinsi aka, ko pastafu wasade yonka sariya lanyini ne yonte dan Musa ka kerenkereni ne ko ma benin doroma ko dasera a hake akoka kanga blasaria sugo minka boloka na folin kanga do daminu fe fokata se adonda o koloselima kiriso en kolu dumbe don jamana kuntiki ka baraketa o de kono ina fo senegal saria sumba saria sion biworon wolon flana ani biolon flani worona bo prepere la tige chugumi ka fara jamana e musaka ko saria o ka min tara samba flani mugan ka beno la tige charina passe po politiki don minka wasadon kan la nyini do o luye dan tige lisebembo o ko lu ko ningani ya jelendo o ka kanyini nyine jellahidu talun la walalila no doye jelian sinsinie furba na folo la bara lila nga ko jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye yo laydu talum boroto kasoro odun sebenen do ka jeya u ka bara bulu dalin seben projet kono ko ka musaka krenkrene njo sipew wali ka wari don yoro kolosi wasablon fe
0: Senegal kerefe la Guinée ke woro suwira kungo do kono fore kariya marala kilometri kemenyo hombe yini

0: Afrique jamana faba sunu nu yira tenelu kasoro unyeda uni utege usirilendu longine na udetarabo uma kungo inkono furba kaburu inkono suworo ni numasifolo ka bugneti genga kitiso e segesegeli udabo akokam kilometri kemenyo hon fore karia kerefe kuna kri yenkuni subisa bani nani de siraka labo folo dar es salam nyama tonkoro kabini nyama imbira moho kan simidi lon tamini su anila hadike kasara inko wati la tamin sigi so do dira kasara to do ma wa minu fananka so kasuru nyama to ina maraba u yetere sabade di uma ku ka wuli ka boye o mimbe ka yenka u joro tanko sebe fanta konde
1: wallal bolo fenna de la dar salam ni momeni magiro dar salam nyama to nda fe wala bon bramanye yamana nyamol bulu kwal ye dia wulaka aisata mana ye dia ni sibado ledi
2: anya da salam le kone bara na ya fo ko anya bo anna bo nkono e bara na e bara ya mbe ko se amalo anya wara yoro minna sisen an sini jusu kasila menye kombos ko fe bara wa wodi dixin me ale majani kombos la doni a am fana bara na bolo fen ala sidi damina di Bombaro to ambolo fui ay akili e bonkele mendela a le bara 20 ans ke ya
1: frekuda ni ntabra ke kono rofli di nyamatoni nda fesila dulma janaba sila ya dala kasla nyamol nge
3: ko men fana anka me yebile ka kruwa la bonu be ma ko su sanduje sese na ma na gi nyalo amma nyele nyalo akona anya ala bonu wo ma fa anya fana amma ye kuma mi meni ko min wani ye ko ete bola ete yele la ete gila esini no kele nero ko no fili mi ya na amma yoro si gbereno anka dar salamu ya nilo anke barasa demba ya gbansa ne lu ma yendo min lo ya na eta ya amma de malali ai barafo anya boya e ya amma de mayoro la andi to yoro mi mo sama ya bulu fe madela amfara amba eta ye nyami sine amfana dan talla de
1: kata trini ni ndam na ranya matoni nkoro muameni ngini nini na odoka nyairana ko su hake ya bra wa hansu bisabani nani fanta konde konakri rfi
0: liberia tunka natala monde tuma kono linke mana ifa bala morovia etazuni yeminu gen ukadu koloka nga liberia pankuru jigiso barakela do kasriela tunka natala tani lolu de drongi kira morovia lolu mason ka jigi kuna fonia ula takirani uye gine equatorial Liberia e benkane soroni États-Unis e États-Unis kase ka tunka natala wankele ani keme flagen abara 5 kilon kono kuki Liberia yamanama
4: RFI
0: Nigeria 600 gado kiarilendo mbololo sanfe minu kono ibe moho diago ya minele nkiamaye uminera kiamal fati uka benkane udesinfe etat du Niger marala jumalon tamni utara benkane uke jumasali wati ude la misri nane kono kaminele uke maho bisaba nyorontu nitayara ale benkane usinfe lalaisha dukure yala mune baye moho diago ya minele uka jani nukono
5: O jamin chari la bololo sanfe ibe jama kulu di yikungo kono uchela muso demsen un ani shijew che marfatiku kembe ka ulamini kumaka mimi meja inkono uye denka sikandi ye uko che marfatiki dofana kumbi kumana ausakana abeka anyini duguden to ufe kuka usumuko unyini mgo jaku ya minele nunu chela sere uko ko duguden chama ne sera ka sumuko ubugunatige ka kenya ni anga kunafuni ya sorole unye mgo nunu jaku ya minena kabo dugunani de kono dekera, penya, sabongida, anizana, mborgo marabolo kono Kuna funi ya kelo una kumogon nu minena kasoro ufaralien kundo nyogonka jumaseli de kama. Wa kujaku ya minena uyoro indila ni ngataka nuye kungo kono. Seru ba farakan kuka kon unye. Kubinkali wale kela nunuye tadunso chama andila minyere sinfe dekara dugu nye mogo kaso jenina. Ni wale inkama dugu din chama andibika usigirobla ni nga ukunda bine jamanaka. Odela adamade unka hake lafasaton Amnesty International ye wale inko. Anika anyini Nigeria marabaka ufe. Kuka fere tige mogon nununka labla li kama Anika lakana fero ufana kologiria. Ulakana fero ukumukono, Nigeria polisi soye alasi, kuhulika jo ube sina, kasega tegada binkali walikela nununka, anika mgojaku ya minele nunu labla.
0: Nigeria gema nangema bula tinubu yere alasi ukunu, kaerede ala ngini, lakana tila mofe, uku uli kulo, yasa moho, diago ya minale ninu kaseka labla. Ambeto Nigeria, kiatige walikela keme, anibilulu ye marfa ubla, kuyeredi lakana tila moho maloku mtamini, Jamana kelepko unyema ya kulun commandement militaire de ya kuna fonia di uka fola osoro na surasi uka lakana bara adin kai de simfe kiatige wale kela ukama jamana inkoko dugu ya mfana koronke yani ho kiatige wale kela bilo runye honde fulo tunye marfa ubla kɛnɛbolon ku bena sɛgɛsɛgɛliw de kɛ k'a filɛ u bena ladon cogo min na. Moritani jamana ɲɛma ale y'a laɲini sɛgɛsɛgɛli gɛlenw ka kɛ tasuma kasaraw kan minnu ye jamana faba Nouakchott kin caman bila dibi kɔnɔ ni lon labanw lasa tasuma ye wulira kuran cakɛdaw de la. Jamana ɲɛma y'o laɲini kɛ ani marabaw ka ladɛ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ de senfɛ kunu Nouakchott. Kadiya Diaw bɛ ɲɛfɔli kɛ ka bɔ Nouakchott kelen na.
5: Ni lajɛrɛ in na Moritani minisiri ɲɛma Mokhtar Oljei ni taji minisiri Mohamed Khaled ni jamana ɲɛmayaso kankɔrɔsigi Usman Tall tun bo o kɛnɛ kan. Mohamedul Sheikh Lagazwani y'a ɲini minisiri ɲɛma fɛ a ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu bila sen na. Laɲini ye ka sɛgɛsɛgɛli jɛlen ani tilennen dayɛlɛ nin tasuma kasara in na. Tɛgɛ mana da sikanamɔgɔ minnu kan olu ka kiri ani ka ɲangili fariman da u kan. O kow kɛrɛfɛ jamanakuntigi y'a laɲini kuran cakɛda sɔmɛlɛki fɛ a ka nin tiɲɛni lakelen ani u k'u jija ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kanu u sɔrɔ don nata la. Jamanakuntigi y'a yamariya fɛnɛ ko baaraw ka teliya yaasa kuran ka sigi a nɔkɔrɔ la. Minnu ye kɛnɛyasow ye u ka fɛɛrɛ sɔrɔ kuran kana tigɛ olu la bilen. Mohamedul Sheikh Lagazwani fɛ kuran seginin t'a jira ko nin ko nunu banna. A b'a sinsin a kan ko kɔlɔsili gɛlɛn ka kan ka kɛ walasa kuran tɛmɛsiraw ka lakana yaasa jamanadenw ka lafiya. Ka kɛɲɛ ni Moritani ka nin tile laban kuran ko gɛlɛya ye jamana dɔw y'u ka dɛmɛ lase a ma ka ban ina fo Senegal, Maroc ni Algérie. Kabini nin kasara kɛra kuran cakɛda sɔmɛlɛ ka fɔ la ko kuran bɛ ka segin dɔn dɔni nga hali bi faaba kin dɔw be kuran makɔnɔnin na.
0: Ka diya diya haw ni ke lamɛnni na nɛgɛ karafejuru bɛ Musa Kiamne bolo an b'aw lasɔrɔ kɔfɛ dɔɔni sisan.

0: siseng ansi ni gusu kasila menye kombos kofe barawa wodi dixin me ale majani kombos la doni a amfana mbara na bolofen ala sidi dami nadi Bombario to ambolo fui an akili e bonkele mendela a le bara 20 ans ke ya
1: frekura ni tabra ke kono rofli di nyamatoni nda fesila dulma jana basila ya dala kasla nyamolnye
2: ko me mfana anka me yebile ka kruwa la bonu bema ko su sanduje sese na man na ji nyalo amma nyele nyalo akona anya ala bonu wo mafanye fana amma ye kuma mi meni ko min wani ye ko ite bola ete yele la ite gila esini no kele nero kono rofli mi ya na amma yoro si gbereno anka dar salamu ya nilo anke barasa demba ya gbansa ne luma yendo min lo ya na eta ya amma de malali ai barafo anye boya e ya amma de mayoro la andi to yoro mi mo sama ya bolo fe madela amfara amba eta ye nyami sine amfana dan talla de
1: kata trini ni ndam na ranya matoni nkoro muame ni ngini ni ninna odoka nya iranna ko su hake ya bra wa hansu bisabani nani fanta konde konakri rfi
3: Fawre fe Nigeria jamana kontigi bola tinubu yalla ngini surasu fe kunu trata ko kala kisili wulika jo bado bloda wala saka mogo bobulula munu jagu yam nena jamana chamache na ko du ya fana doko kun temeli ka ko jamana kontigi kala silinye che marfatigi nunu kuye en mogo jagu yam ne len kema woroka e jaw chari bololo serokan umnenu kela misri do de kono sereula Nigeria alsa jatga wale kala kemeni bidru ni ko ye marfa bla jamana ko du ya fa na koreyan fana ku yere di lakana tikila moma o resola surasuka ulika jo mitogo adin kai de fe e jatge wali kelo kama
4: RFI
3: Ank Bekafo, Oye Sisanko, Kounou, Senegalo, Sarya Souba, Koloseli, Kri, Isblon, Masson, Pastefka, Sarya, Langinema, Ka Koloseli, Do, Gundula, Moussaka, Kredi, Spesio, Kola, Maraba, Djokulu, Dekuye, Sarya, Nyeblen, Soso, Kriso, Nyekoro, Bao, Oluka, Yetala, Wasablo, Kouté, Sarya, Srakan, Kumba, Kanouté, Djamana, Kuntikika, Politikiton, Moro, Yadirako, Sarya Souba, Koloseli, Kriso, Yaka, Barake, Anyema.
5: Osebentiara anye jamana kuntiki ka politiki ton kirai mo ali udialo era de fe abanye fo kuni be ayira ko senegalie saria jamana de saria sumba kolosili kiri blunya ka barake anyema kirai politiki ton dimbi klaka afrakan kuni be ayira ko jamana fanga sigi blumbe barake anyema ko lube son saria sumba kolosili kiri blunka jabima ani ko luba kokormadu mi pastef politiki ton nyizie uluka dantikali ma meka makono saria sumba kolosili kiri blunka kelinka jabibo pastef ya ayira kolu tebo ujorola kolu yele mani la nyini mindo gunula musaka krenkreni kunka jelia sinsil de kama wa kolu betanyano ulaini kelinye alisa alni uyasro akube watijanta walma alni uyasro jamana kuntiki de bisrada unye usman sonko ka politiki ton beklaka afraka akadan tigeli semen konozie ko jamana kuntiki maka ledu talunda fa kanyini ngana jo sinfe ka jelinya sinsi anika kolosili do akafuruba musaka kredi spesio la baralikola kada kanka kun 70 alindo uka barabolo dalin seben projet kuno kumi bafo ka musaka kerenkereni ndo shika boyno piu walima ka waribla wasablonga kolosili kono zi
3: iniche ni nyafali nunu bela jelena Mauritani jamana kono sisa kiriso ye ira etonde maimuna binto amedo aslemo nyangini sanduru kasoye kuno sanfla jurube do ala akujala kilendo ka mogo la suku bla jamana jugala ani ekuma kankulu bololo saraka akumbe kritikela uka kolosili kono nyani nyangili nkabe aka Kamerun jamana kono omusu segi de fagala kli segi kono faria walu frunyogon mo ni nyogote akasara la banke la kono trata donela obena famia soro akoka anga kene en nataula togo fanga sinoka faraka klu do yala nyine kono ko donateme wakati kasigi e 5 ans jamana kono uye ni la silike uka aklina sebe memorandum do Charlie Coffe o mikunyashileno seda uka kri e jabidoma janvier kalula o sion kuya ajira ko togo ka marskalu claim wani nani saria suba faleni te saria labato fanga sino ya jati ko fanga imbe saria soso de kono o de la uya la ngini ko donateme wati ka bla 5 ans Nathaniel Olympio ye jeklu touche pas a ma constitution kuma la selaye en kalame
4: Aujourd'hui, nous n'attendons plus rien de ce gouvernement qui n'a pas.
6: Bibinyana onte ka fosi kilende manko no marabaha jikulu ni fe omi la kodonente seria sirafe amasigi fana seria ka u sembolendo peu jamana marakola afrafina tomba inyo african ka seria sumba fe afenkele mi be sekake anyi omi jira anka hakle nan sebe memorandum kono ode ka donate me fanga sigi wala saka jamana sigili seria usinsi ohera sira kelen ronde be ye wala saka tugu jamana de ubali ka kuma ka ni manka kulunke minun te magonye an hakli la amina tanye ni ninu barau de ye tugu jamana be kono ani tomba unye koro iko sede yawo ani union africaine wala sa toni nu ku joy rafa
4: assume leur responsabilité.
3: Touche pas à ma constitution. Djakluk mala c'est la Nathaniel Olympio ka makontala RFI Francica follow de fait ou baile mana bintu si c'est fait RD Congo marabo ya latge ka afroba sans fait kalanso ka baro son soro yoro la minute ya be M23 bam khati club lu jamana coréen fana Nepal marabo te et touristique kemesaba ani bishigini nani kibare kalama oluche la kokan jamana den kemefla ani bikonoton ni kelembola ore soro la sanji kasara de kofe jamana ko do yanfana moko tan ko noto de kasaya ko folendo ni wati tulantan kulu weraw bena nyinika Europa League des Champions sera sur kokura bi arabadon tulantan kulu saba ko tulantan saba wara de bolo dalendo bi Lyon bena fener batye kumbe nge kanye tan ko noto on mande du wati la oluka kumbe folo ku kunche la aflani bina chilu kle ani kle onichi on la melila nono de ko en boloka la se oma au kanata rosi kuna fonu betanya RFI malikan sans fait. Sangata dalane ke kanye tan flaka mande jamana ko nala maimuna sanwe nikli
7: ene chezie
3: munde be dakuna
7: ami kuma kurun kasara ka o minke lembe ka mo chama bone oni na samya wagatina
3: ato wala wala
7: sansa
8: kuma be awbulu
9: mai sanugo
7: teri la me bako koni basiti awra ni wagatina aw danse aw ka keneka Utkalot lemwa Nigeria jamanana moro biduru nyona le tora kurun kasara dora goronyo bajikan sokoto marara kakon onye je kalot leta ani konanton jigawa marara jamana ken kanat lebinche moro tanta yirika fanatu nintayara jikan kasara werera Cameroon jamana kan je kalot temelent leta ani duru kurun weretun dafrila garwa dugura kato atubi akunsina Nigeria jamana kan yendronte utkalot le tan anisaba ni kalon yere kono malira musota aniduru nyona lesara okakurun dafrilen ko niger bajikan sokura dugura mopti marara mali koro Côte d'Ivoire jamanana jwe kalot le tan anikonton kuru do dafrila kasoro mo kemeni bisaba anisaba lotumba kono wa maraba ko ka osera ka moro bioro ani wolon flali lakisi niye akaloflala labandron kurun kasara jatiye wa sumunu akaw dilen fle awma o yesu ye munu sera ka laboji kono lakisi fe ni samya wakati na jikan kasara ke kateli kosobe mande jamana chama kono wa akololo tante wa san okokele no wakati kelena yala au fe wa kobise ka famya chodi la kanda fere loti la batura wa marabago loti lora o loyorora wa nega jursra la blaleno awye abise ka konkon plus 221 76 644 12 79 Amad al-Bashirou ye anga nere juru konkon kabo banzon Burkina Faso ini antuma koni basitira
10: Ah ne ba ya fole na foko boro fa ni baranyo bela jele
7: Foli diarangé Amad al-Bashirou na lembe naka boro ye chemboro tiki Eko alala tike be Eko alaka latiko be ngatuma dora an adama deun yere debi kasra suku nunu an yere debi nanay
10: wala tigi tigi nya ko den ala la boy tiende nga farafin la tigi fana be o fana wuli bale o fana tigi ka soso bawo ni kurun kasara no jate mine anga farafin jamana non kono a chaman ba ibita so kuruni ai doni le ka fwa de passe tapo ni jama bu ni kono jama ta le mo bi duru kanga do yoro na le mo ko mene bi duru ta do donc na ai kasara ke est ce que marabo no ewa est ce que alaka la tigi de ewa donc wori farafin da la ni de
7: nga eh eketo amadal ngat madrani ya jati mene nga tuma dara ni ya jati mina kuru nunu ma obi dua kono kasoro lakanda bako jolen no obi teme lakanda koi ji dara sura sura o sigilen bet madro ba flera ni ye nanye Côte d'Ivoire jamana ka kuru min dafri la jwe kalo ina ni ya jati mina kuna folia oba ira ko kuru imbe bolila ni ya sambishegi ani wolon fly yala o kuru ima koro ka to bolila fo sambi wolon fly ani shegi marabako maseka jati mina ke kafoko ani kuru insegena anka anka falinwa yala abeka anka la jamana dun kanwa
10: wa wey ke o fendo be o ubisa ka danyo ma be do be uli ka danyo ma wala na ya ta ba to ta mata soro anka to ta ta bo ka mara wa ta don guda hale kurumi kanra kwari ba o alin malta ni wa wara kan mu ko yo ni ajati mene ba abuli ba kan ba kalama don minu fana bu do na kono lu fana ba kalama ka ko mu ko hake min ban ka do kono de am ti mino de greka don ne a kenan ni don ko wo yani ibi ka so abi ye a ko di do ni ta bayde do allo ta e du ka te maraba minu ba akor si lan ka don maraba ti se ga bela gele kor si don maraba fana be wati gora don am ba son ko ka ju o be sera do ta ka a fare wal do ta ta gere don am ba ko ko ka ju ni fo ka ta da fa ti me don an ti se ga o defa ta fo ko tena o bo ju fe ni da anu ta bolo ko jiri ka fo don ka sho ha men ka do tama anta ni ko ba ni do la kana ama bo mo ni ka ku ko ju ngu ka tro an do ra ko lo no mani ke an re pe an ga du ko no san sa semeni sama nyu ko le nti di ma fi ni te na to bi ka di ma si ko ta bana ma gi na ka du ko da golo ta don mo ko
7: ka me banzon le ma
10: maraba ko sa be maraba o tara lo ko mo ka ra do gi na mo ko ka ra mo ka ga ni ku re e maraba o do ra fu kri ba to maraba o ko do ni sa kata duna ka zulu kwale jinde ana ka zulu betara me telefon kero be ala fara ka oi ire di la ki ko du ka gele jini di ya o tara ka zulu boka dama do o to kona fle esko bi ka dama ra ko ka te ko lo oi an yere ka la nyino ye do to ka ale fana na ale mu ta kumba de e wo mu ta kumba de ni si do pa ka
7: Amada al-Bashiru, akato rezo, nagajuru bi murutirani nyokonche, ama fle na msika sigiki lasoro, yanoche, lasina kita tanamasi?
11: Kaze.
7: Kwan basi tira?
11: Basbu itea.
7: Eko, lakana tigila mogo lotoka barake anyema, ole ibi ni kasara sugu nunu sababu ye?
11: Wii, mamuna sanogo, lakana buka itea baraka kenyama. Ose debe dangan fefen jate mne li basro sa lakana baka ya loku dangan biya ya loku mwo shamayi wala ni ka baki kele zanka da imati ma mi kanti de mindu na kulungu no vado baki kono eze problem beke wa problem fu iteke lakana baka inya bena wuli ma fuwa brabanke la wati mna ebe na kai nato sangafuli la ye uo mwoda kono boli di nyani kinyali ike ye kinyali kumbe akumbe fre ya ibulu ebisake la ni ka baki vla kulunga mwoye do na kono kateke ya kono aibi asra adna asra la wuli dise do na gubarmana kesula o meni kai suru da edo kulun brengle kono kadu na do kala sekrite ire ina ayi danga nai ai te kuma asidan braban kala wati na ko ka fo ko do na population population tere mra ba ide la faiblesse de na la asidan chamandi
7: la sina keta anga la me baka buba ture ka boko d'ivoire ale ko minyere kurun bolilaw ololo fanati o joyoro fa oti jojoro ra oti lakanda fere o labato ami buba ture la meme misegi matoni anye
12: kunda ki ko na ne wanga mi drone jamana nyamo ko kan no foita la e kurumbola ko no de bala basi e de ga kurumboli e de ba ti wado ni ba do e ga kurumbe jita ko sobe abi jita e ka na hakili to ala o pi e main ka jama fana chaya la ko sobe o pi fana wati me ne be kurumulla ni ga lo jika jama fina fona we jibo wala ni ga kurumulla lo folo ni fona mo na mada e mi te me ne ga tamai o pi angu fana be bwana e ka mo chama mbata ka du ga kuruna mai muna ere balon jin a fonyo baraka ga bu fonyo be kurumbo jibo san jibe kurumbo kai atanto na so kurun pali nu ajino kanye jibe singa o terile ka do kurumono jidoro kurumono dro ati sa ro bile abisinga fati abisinga jita fa fati nga jiki jikono iti obe kurundo be basoro no beta kan mogodo le ba kono aba koro sin avec ji suli ka boye no erbe butan be rakor le do e tanga kono kurun kono obe kurumbe ke ji sama ka boye bona ka na nyine no ko dro kurumbe jita ne kurunga jita be griani abe ji wambi duwa ke dura la kankisi mina unoko mba tagabla kumbula uka mba turu tagabla ulile kama
7: buba ture ka aklina lasina ibora kan buba ture lame etubi akubla la lakana tigila mwoko yere dika yala ibaka kumaso njira wa yala mamunu yere joleno ni kurun kwe kurun tigu yere ulufana loyoroti akura
11: Oyo ora akola ma mina sanu ko memo won bebe ka batke ba ese ni an woto ba ko bebi ni la kulunga ali ni kulun tegara ko ko kulun fara sécurité ni nai ai bebi je ko ya ka do kulun na e teso fu ka fo a kulun fara an ka tuti batke la do ire fana be ma mina sanu ko be kulun na fa ka la fa ka la fa fu batke la do ire betla ka banka jigin ka bo kulun gono batke la ire bulu jilakura dangana rika batka odi kwa sigiri sigiri ya kalama kulu nye dangana ye batka dangana miya be batka dangana nani mbo me jema batka kulu kuna alaka lulu sigiri nya benama ima baki kele zanka blaka na asida nkera lumina kwa sigiri tu kalama ya kalama baita kalama
7: nini ngalitu mbo ya rora
11: ya kalama kapo ku batka lai nwano de mea shema mba mrabaka yire ngondi mna sanu kodi kwa si mrabaka yinore aile population na kandala afa na nali aidi bari ai bilam la woro mda anyi wala yi ni meneki nya da ma anyi kinya amba ni ko kinya la kai na la ku kana ja fatraka ye ne ku no jati mu ko da ko boli di
7: ini jo aklina na la sina ke ta kabo kanka ami ta korogo el aj abdullahi bari abi chogodi abdullahi bari na ga juruma yani nyongo cha kara barai bi na ga jurum rutileno ambi ta kanka allah abi chogodi flake
13: ma isa no na foli yoko sebe
7: foli dileno ma iba wole la kito were kono wa walma
13: ah no si se ko ni mi si bravo
7: o fam gara ah ko bi sira fam nya chugo di kurun kasara ano ka bone obi mo ko chama mono bone onina john only fm
13: ma ya na wole ira na kuma koro temeni do ngo afra fina ko le bra ke sine al ni sa ya kera mo membra ni men de sala ura fo ko fo fama yele na kana ale de usu ko ya ke sino kulu kasra me ya na jamala mi kaya ila fi ke me sala de ko na ni ko na wa ya ira le ko fama ni ka fo ko ka bola ni bal de ka e de ko miliar ke na afrika kulu me bola a de ko wa ke me sama bora sana ke ro lo video tikala ko shama ba inda ke ka bosoro inda ke ka fanga so an ne ka kanka hina yo na mai al kunu ne tikara kulun ko an ye sana ke ro no ala kunu kan de pol la ka na lu ku islam san bire ni bora fa ye kulun ta dal kunu na kulun fan ne mai ni ka fo mo ma fo boro na ye ni sibia kulun ko kele ke ro ke ta se kulun ko mo do li ye ni ni de fe bora ki ke mo ka kulun ko ba ko mai kina fo ka ya wu ni ro na ko ka sibia kulu sufer ka ka fokun ko jama ka sha ko moye bo kulu ko ti men fa ina ko te ni fa ko ti do men tra jigi jigi ko a e ma ko ka te kene re di ku banka sufer ka re ni bo do ye ne ni fa
7: la kanda ti la mo si tute
13: si ama sani le de man fero tra slai le a te gouer man slai te sla ma sani la di ko a de man fel ko no bo na fala ko yesro si bla o dam bela de na dam era an fa ya al fa tan kamran ko na abeda wa ke no lu bo ku le bo la dam en ka e ni mbete se ga sigri tan ni ke ka ka a hena a era la ka ku ni sal ji kulma e mari ku ni te fili la ko ku ni jigla ni jikro ko a de ma de wora ni ko ko me bo kena ma ila ke leso ni ka fo men ba ko kulu ma ko na bana ni sedwa ino tiri da yona super ke do di mo na ka kulu bla do li di kulu ko nti a e ba kuma fo ngoro ala ke ka bo ala ko kile ka ta kulu ko super ke ma kuma ko fo le bo ni super ke fo nka kuma e ko bo fo nbo problem ni ni ta o ma da ira e reverse di ni kulu ko ha mai mran ka la arama di ikela yon ka ba ko kulu ka sigiro ku ba san ka ma ko na fo ka ni bla de di bla ma bla ma e sa am be sa e da so na afrika
7: ya ko ka gwele
13: na sa da ye ma sa di government sa mi ko ni jamana ko government na sulai government ka na ma pon so ka la men ka aye basi san ka di ma me furu lo ta ka sulai ti mo sani ni yon ka la sulai in so mona la dan ko ko o bela de ke ba ti di ma ya o to ni
7: be ka kan ka jan to aye da
13: na ma ro gbe so aye bala do ka aye re so aye fa ma ti en ande ba sala fara ti na ko
7: ini ke wa klina la ala ja kite o fam yara am bi ko se ke korogo Elaja Abdullahi Bari en la sera kokro ma jigi yaka foko si santa vinye ibi aya be chogodi
14: ah ko ite aje moy mun sa no ko so ko sa era mo dela jini ko ni so ko yo le
7: bismillah kuma bi bolo
14: ah kuma men be mo ra aje moy mun sa no ne ko ka chogo mina ne tan ko jamana tariya le jamana ni ka mo ko kona ame la kana bolo ma ubi ante la kana bolo be be so ra famo ni ka so ko ke muye kuru me mota yoro mo be otem mota fu ko no be mota tugu de ko no ni kam ni makle pana be ta rezoni da pana be ta famo ni nyoro don ni ko ina ko komisi ya voluta saria famo no ta saria ina ko ta patante uno ta ko no ni wati sera ka banda ulu be bile ka lo ko ta saria la patoke na na se mo hada ma do ni la kande ma u ma ko to ni la ina fo anje kuma kya ko patike abbe famo no de ka to bu ke munye sisa
15: na fara sisa aka sariya li sigi ka fɔ ni hakɛ le kan ka don kurun kɔnɔ ubiyɛn ni hakɛ le kan ka don mobili kɔnɔ ni a ka a yɛrɛ b'a lɔ ka fɔ n'a dama tɛmɛna don alu yɛrɛ b'a lɔ hali n'a ma fɔ i ye alu yɛrɛ b'a lɔ a bɛ ta alu minnu kɔrɔ ni alu faama minnu kɔrɔ ni alu b'a lɔ ka fɔ tiɲɛ ni nin tɛmɛna a dama tɛmɛ kan
16: nka n'an ye Alayi Jakite ka hakilina lamɛn sisan tuma dɔ la kɔrɔsiliw bɛ bɔsi faamaw na sira dɔw bɛ yen wajibiya tɛ ko faamaw lakanda tigilamɔgɔw bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la ka kɔrɔsili kɛ Alayi Jakite bɔra k'a fɔ yan ko tuma dɔ la maaw yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ ya hali ni kurun bolila kɔ kurun fara i jɔ fɔlɔ n bɛ taa ka na maaw bɛ kɛlɛ kɛ ka don fanga la kurun kɔnɔ.
15: O bɛɛ ni ta jate bɔra hali jamana minnu sanu ni kɔni ko min dɔrɔn ni ye olu yɛrɛ ta ni ka kuma le ni n'a fɔ ko min mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ ta kurun kɔnɔ n'o ye kuruntigi ninnu ye olu ni ka o ko ka di olu yɛrɛ le parce que n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ ni le bɛ tun bɛ to a la sanga ni waati bɛɛ wala o tun bɛ k'o sanni komi o k'a ye o farafin ɲɔgɔn la o mako t'a la faama fana mako t'a la i n'a fɔ komi sariya bolo fan fɛ olu kosɔn sanga ni waati i k'a la kurun kɔni tɛ komi mobili hali an y'a mobili yɛrɛ ta sisan bi bi na i n'a fɔ mali ni Côte d'Ivoire ni Laginɛ ninnu o bɛ sous-chargement kɛ mobili yɛrɛ kɔnɔ o kɔni tɛ kurunko ye i bɛ taa sɔrɔ hali camanjɛ yɔrɔ n'i y'a fɔ ko carrière camanjɛ yɔrɔ o bɛ sigina mali kɔnɔ o bɛ sigina den muso sigina ninnu o b'o bila caman ye dɔw yɛrɛ bɛ o bɛ mɔgɔ lɔ ka ta fo bamakɔ fo abidjan sous-chargement bolo ma
16: o faamuya
15: o tɛ kurun ye
16: o
15: ye sariya la sɔsɔ o ye faamaw yɛrɛ ta nɔɔni
16: o ye siran ka kasaraw ye an bɛna na kɛnɛ wɛrɛ sigi ale kan ni ala sɔnna i ni ce i ka hakilina na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw ye ka bɔ San Pedro ni wagati in na Korogo. An bi taga wolonkoto Dramane Souray a bɛ cogo di kɔni basi tira
17: basi tɛ n'a ye
16: e bi segi min ye Buba Ture ka hakilina kan e ko e bi fili bila kurunbolilaw de kan ni ko in na.
17: Voilà Musa Maimouna Sanogo n'o kɔni bɛ fili bila kurunbolilaw de kan k'a fɔ ko mɛ kurunbolilaw yɛrɛ dɔrɔn fana tɛ an yɛrɛ fana min bɛ don kurun kɔnɔ an fana nin b'a la sabula ne y'a jateminɛ ka filɛ tuma an dɔw bɛ kurun bɛ fa. Mɛ dɔw bɛ kurun fa kurunbolila kan ka fɔ ɲɛna k'a fɔ ko kurun fala ko a kana don ko a b'a to an bɛ taa kana mɛ dɔw yɛrɛ fana le bɛ o fana bɛ ban k'a fɔ k'olu kɔrɔtɔn don k'i b'a sɔrɔ ko dɔ b'olu kɔnɔna dɔw b'u don ka taga kuru bɛ taa dafiri n'u ye ji kɔnɔ n tɛ k'a fɔ ko an b'a bɛɛ ko bɛɛ kuturu taga la marabagaw kan Maimouna Sanogo marabagaw kɔni kan k'an lakana dɛ mɛ an yɛrɛ fana kan k'an yɛrɛ fana lakana sabula fɛn dɔ bɛ yen. O tɛ marabagaw nɔ ye kurun kurutayɔrɔ dɔw bɛ yen faamaw tɛ se ka se o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɔ kongo kɔnɔna na ase faamaw ka kɔrɔsiri bɛ se ka se ale yɔrɔ bɛɛ ma ne kɔni fɛ min ka fisa an yɛrɛ k'an yɛrɛ ni lakana o ka fisa
16: janto yɛrɛ la kɔrɔ cogo ka ɲi
17: wala olu ɲɔgɔn tɛ ni taara ka taa marabagaw bɛna mun de kɛ o tɛna foyi k'a banna.
16: I ni ce o hakilina na an ka foli bi Mango Darakanw ye n'o tulo banna nin wagati in na an bi taga Kayi Karabana i danse.
18: An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka Dramane Souray fo ali ne yɛrɛ tɔgɔ ma fo Côte d'Ivoire.
16: A tulo b'i la Karabana ti sɛgɛn a ti ɲina a ko ale bi marabagaw le jalaki ka hakilinaw caman na i bɛ fili segin marabagaw le ma nin babu in fana kan i ko fili ye marabagaw tali.
18: Kosɛbɛ fili ye marabagaw ta ye kosɛbɛ Tanti Maimouna Sanogo an b'o fɔ wagati bɛɛ. A ko dama kɛra an fɛ yan farafinna n'i y'o jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko marabagaw jo t'a la i bɛ bɔtɔn jo la ta k'a lajɛ o ye kɔgɔji de ye a bɔtɔn turuna fo bi. Mɔgɔ si ma nɔ minɛ k'a fɔ ko nin de ye kari sababu kɛra sababu ye ka bɔtɔn tunu
16: bɔtɔn
18: de tununi mɔgɔ sababu tɛ Sénégal jamana ka kɛra ten bon i b'a jateminɛ Côte d'Ivoire fana a kɛra o cogo la u taara ɲama nɔ cɛ ka bɔ Europe ka na to baara fan dɔ fɛ
16: o fana
18: kɛra kɔlɔlɔ ye bon bɔtɔn bɛ se ka bɔ fo jamana ni jamana ka na ɲama to fan dɔ fɛ wa Tanti Mayi o tɛ se ka kɛ o bon n'i bɔra o la n'i ye jateminɛ kɛ comment s'appelle fɛn min bɛ ka kɛ bi an fɛ Laginɛ yɛrɛ jateminɛ. Ɲamanton mara fana jiginna na Laginɛ nin wagati
16: la. Dare salam.
18: Dugu kɔnɔ ka ɲamanton to. Ɔhɔ ka ɲamanton to dugu kɔnɔ fo ka se i b'a ko kulu. Ka kila ko jigin mɔgɔw ka tuguni k'u mɔgɔw faga. Don dɔw ye jamana ɲɛ marabagaw don Tanti Mayi. N'i bɔra la n'i ye jateminɛ kɛ an ka Moti jamana la Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moti. Moti ye yɔrɔ dɔ de yɔrɔ min y'a dɔn depuis Mali ma ka indépendance ta yɔrɔ in dɔlen don ni Mɔnikɛ yɔrɔ jamana ba de. A yɔrɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ voyager kurun de la. Ka bɔ Moti ka taa Gao fo Tumbuktu mɔgɔ bɛ voyager kurun de la. Dugu o dugu bɛ a bɛ sigilen bɛ badaw de la o ka baarakɛminɛ bɛɛ ye kulun de ye donc ka n'i ye jateminɛ k'o la san bi wɔɔrɔ san bi wolonfila k'o la ka fɔ bi hali sisan fɛɛrɛ t'o mɔgɔw de bolo k'a fɔ k'olu bɛ se ka tɔgɔma ni fɛɛrɛ min ye i n'a fɔ gouvernement ka fɛɛrɛ a t'u bolo i t'a ye wagati si ko gouvernement de bɛ bɔ ka kangari da u ye aw kana bila ji ka nin wagati ka taa se nin wagati ma i n'a fɔ kɔgɔji la a bɛ kɛ cogo min na. Mɛ metew bɛ mali la o metew bɛ metew baarakɛlaw bɛ mali la sanji bɛ sanji baarakɛlaw bɛ donc ni kuma ni mɔgɔ minnu de jɔn kan ka baara kɛ an b'a ye wagati bɛɛ avion ka taama bɛ bɔ a ma ka sababu kɛ mun ye. Ko sanfɛla man ɲi bon ji fana kan ka k'o cogo de la i tɛ taa Bamakɔ abadani ka taa aéroport la ko avion dɔ wulila ka taa bin ten itoyi avion de sous-sergi muna kulu me sous-sergi kulu me fayoro mina ngo mogo bi avion me fayoro ngo mogo bi donc ni sans flat bed ni sem facebook elendi muna do sous-sergi do ne jetem ne do ma jetem ne
16: fam yara ini ci akli nana abdullah karabana adama kulibali bi kam makono ne ga jurra ini yantuma
19: tandem bi foka rafi la mende bru bela de l'info
16: koni basitira
19: basi foitena
16: abdullah karabana ka akli nan kelen no tel yara ukebe marabaxo lu jalaki nam akara
19: ko dane do pat parce ne aje tin ne kafle kangani sigirini manjana tero baro be ni tari joy domina ma balon la gnia mbe buriga sa do mobile ni moto telefon ni tara jama haka mafle ka kaso la fene ko sulete miner sa bale dem mangana wole kapitel le sigirini sulete miner sa bami manjana ni ko te fika babli roina et taxi ka babli jama na sheya ko so ibe ti bali be banko a tie ba ko do ba o kay man ka bli di wa il est connu comme matemaka lumina mo million fla le do tele kren kono mo million fla be ka te fra o ka tele tele mais baki fla be kulun be ka kulun kemen ko jambo mais ali sino so ma ali ni na kawai na kulun fi ya maji na fro sanka ni wati be mala bre nya bala fne fute bala
16: ini che wa klina na adama kulivali ka bo kankan la gine jamana na aka klina ne bi dansi gi bika kenera musa cham ani tirongo mtube na ka karafira ani ni sondiale bika kenesi gini awuye awuye to rfi man ni kankan kuna folo bi taganye nyano che obese ka sigi kan la me anga bololo kuma yoro be sanfe wali mama tomi rfi tomi fr kan sini ambe kuma di awma Sierra Leone jamana na ka keni aklijira kalata yemi labena yele mani mi dona jamana sariya sumbara ka keni jamana nyema kalata uyi amena kenesi o bavulika au nichi au katlu malora yano chamba fo ka uye janto au yerera kambe